0: E fa mna tutu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atinu u. Ua fai ma utu umanga Samoa. Kwa latu au onanga, oni alofi lima mafana fano le alofa.
1: Ua utu utoni lise umna langatila fa apulo mitu a lima se u fa amalo fa yole faiwa.
2: Ngasi fale na atura e peo le mai fatuka nesa suka toto mawalunga ngongu tinuputa ngasi ngasi le mafaufau maleano anoa ayo isi ngasi ngasi manatua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafaila na timala na aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ya ifo imau folinga ola na anava ase laupa senelo so ifo malolo ina ete ola fiafia faso taia ne loa le faulu Ulunga ya masaile au pepe, mama moe mausu te lima poasa, ile ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. Ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peti sasu wane foi, ilona na fuanga au tu, ile unit tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, ole langulangu morisi ule ole saamuna ngako, mbali stesi sponsor.
2: Pacific Supermarket ole fale oloa mo fa taunga ya so uma eta filifili I olosi atoa pole fa taulusi
3: maua tama favela matama famata tele oloa tu ai sama fingota mai sami o oloa SS ma meta ulima mai pacifica filifili so sela e ye tiono me ai o tu sita yala ma tu si ole ola mo uma oe
2: sa walunga loa ese tupe la fo sa moa fa so ta ina ilole sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Palm Pacific Supermarket, morisi uleo le saa mona ngalo, male stasi sponsor.
4: E lua ni vaenga taua e mawhai a iona tato tau fia a ile pipisi o siama o whamai. E whewea ia ile ea, mua mua, o le tūma mai o tatou tino e tau fia a ile pipisi atu o siama I nisi tangata. E pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama, po se pepa solo, pe a tale pe mafatua foi. La fua I vavele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi, au wale anu vale iso o se nofoanga. Lua, o le fulu mama o lima I se fasi moli mabai mama, mo le tolu se fulu ili fast fulu se kone le umi. Itaimi nga se se aita o mafa, a ele ita o sami. Pe umafoi, pe a uma ona faini nga luenga palpala, pe a fea nga iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao nga le fale le taua. E mafai ona fao nga vei la au, fulu ai lima, o loo fata o winati ili fale oloa. E taua tele le fata o vaenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama, inisi tangata.
2: Ana toi fa mana tatu Samoa ia le tatu Pan Pacific Supermarket ia le sunga ya no mo le ali le penona e loto Samoa ia ma Andrew Sard ia le fale oloa o le Pan Pacific Supermarket Bidwill oloa si ia toa yoi le shop tasi Bidwill Shopping Center le kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square I Bidwill Ia manatua Samoa o ka oka e fia malanga atu iai le auwhai ngā luenga lau mata fia fia pe soa soani mō oe maumana o ngā ise mea. Awane ngalo atanga loa malfafunga a ngā Samoa o ka oka ia le asa o lo lumana I nei.
5: Asofa patoa.
2: Kualo mafana.
5: Na, ele tue maua. Manatua te itasia ele tausanga.
2: Tausanga, ioi.
5: Ya ete mau mo ina ile nga tei la ASS mo na yalo ma whanau. Ya ai fa pena fo ona mo wai tu langa fo ye pe mana ai fa ni to ngia. Ah, ola mo se nga ya ona sa.
2: Ai ha.
5: Ola mo fa na tele tu spa ia tu si pese. Ya ma mai nga ASS mo fa ye ona tu pule ola fa le nga nga ola mo fa na. Ya ala ni na fo. Ya ile nga tafo ile ya ai fa pena ona mo wai tu ma fa ASS.
2: Ai mai se ala a le tamale o piki a si a toa a tangaloa.
5: Sa istua e mantua ke mingi ke doa fo ua matumai.
2: Oka.
5: Ue ua, uma na alu fo I ele oka o mea fo I e a wa fo te linga o le aso o nei tamaiti. Ue mantua hoi pito vau pe o I fitua I sa moa I a. Foko a ai mua mua yanga I ka maki soli ke doa.
2: Ai muli muli tina amtama a.
5: Ia ua aso uma oi. Big wheel.
2: Big wheel, shopping center. Oi, latou,
5: papa, au malala ilau fanu o sini, nei pito vau.
2: Ioi, ioi, ma, na ia tele, joi famanatu na, tinam tama, ia manatua, ia alo mafanau, ilo latou waso famanatu, a, la sao.
5: Ai, ai, wafo ilasu ka mikia ki o hua perko inga, ia fafia sao lua mafanafana.
2: Ba, pia tama, taun fa tau fo ima ia.
5: Manatua tama, you see, sui for the sema. Ya la huwa wa la popo kwa matina. Afa ya maila ulua mafangfanga. Mga kuwa uke siya lule pinko. Ya le wakele hamia la ala ule aso. Ay tu wale au nama le au tutonu le faa mwe mwe onaita maiti.
2: Ya so le faa na u.
5: Ya mga kuwa mwe wafo ila skuli mi mafang. Maka ngofi ma nyusila.
2: Oka oka. Le kiwi yoe.
5: Oka fe fe. Ya le ngaka ngaba yu lafo ima waika ukaringa mwa. Lu mafaa na ula haiti tamaita. Yoe. Mala to ula fo iye ula nifo vanga.
2: Ya matoi fa mana tu atu sa moa le tautua. Ale tatou fo ma i sa moa i la ta ua la vanga ngana sa moa. Ta te malama lama ia i le fionga ia patu. O doctor sangai tumua panyani si u patu manatua. Na ole asolua asolulu ma le stofi. Enga lue ai le fionga ia patu. Ai malo lo le asunga fua. Asvarai le asto na ima le asusa oka oka. Yoi. E wa mana ya wa no me ama tsau o na faisi na malo lo nga le fionga le li forma ya tanga loa
5: o te fa te ya sunga le li forma pa a pito vao na fo wa si la fiena ya wa lo fo so i fo tau tu ma wa fo fo ile nga ya so i fo au au na le fo i te mali yo le atunu ya ole ai em fa yon te tala ma le ava no wa le malo te lo ritatu wo tunu Ma tu fa mna tu fo ila pito vao. Le nga sa ma tra no ma lisunga le li fo mai. Ah, ile ya so. So lu le.
2: Ya, ya.
5: Ya. Ma salo tu fa mni ole vai ya so fo i nei. Ah.
2: Oh.
5: Ele mai lo pete u fa ilo ta mai ti lo ta tu to fi pe ile wikieni. Ai mo ila tu papa. Au ma la le fo nu si ni nei. Ya fa ile ma wo so va no te su ai va ai. Ia lisunga le li fo mai. Po e fa moi moi fo e te anga iwa aile sunga le li fo ma. Ia le ana wala au ia ipe ona fa ailo atu e pito vao o numero o telefoni. Ia fa isa u poking wa aile umfai ana ito e susu watu e alu.
2: Ia alu loa ito ton.
5: E ma wailau mia ma. Koe ai ailau kia solo muli inga pito vao.
2: Ai ai. Ia mana tua le numero al ofisa o le li fo mai. O le iwa ono tolu ono fa ono tasi tasi. Ia pe tvala usa o lava ili numera o le mopili ele li fo mai. O le ofata si valu, faalua lua, fitu, lua ono, manatua. O aso nga lue ai, ya le afionga ya patu, o le aso lua, aso lulu, ma le aso tofi, ma lo lo. Ile aso nga fua, aso varai le aso tonai, ma le aso sa. Aso la, ya afia maua, ya se fesoso ninga mai se fo mai. Mafai o na eva ala au le ofisa, o le li fo mai, le iba ono tolu ono fa ono tasi tasi. O na fai ya leo sau appointment, ma seisi fo mai, o lo o abanoa. Eva aia oe, ia manatua, a ole tua tusi pea e malanga atu iai, ole shop tasi St. Martin's Crescent I Blacktown. Yoe, ia ole tato foma isa moa le na, ma le toefa manatu atu oka oka, ia le tautua nei fo itamali I ole atunuu, ia le fetalainga ya momoe mausu telima po asa, ia ma le tausi ya masai le au pepe, le tato sumpa sumpa sumpa, vai fale natura, Male tato fa malo stino. Yoi, lefo wata tala atangaloa. Ile aso lua vaya so umalava. Amatalia foi I Plumpton. Ile kuwata HIA. Ile sefulu tayao le aso lua. E faya aine I fa malo stino. Ingu aile vai mawoleti aloe male shake. Ya ma e fa masani atu foi. Neitama li yole atunu. Ya malela uatautua. le nu mera pea e fie vala au iai mo nisi wha matalanga o le o wha o lima fitu lima lua iwa lima ono. Ia awa ah, wha fonga anga Samoa o le mato wha tonu sekia, sekia le fika ataka loa, awa atei loa. E te asia sia la wale fai fale natu, le vai fale natura. Ia vai asu ta itasi ya.
5: Mm. Ele mafai a misi anisi aso e tauna yesi aso se tasi pito vao. Ia o te alu ia iasi, masi ia umalu fo isi ia utofo, ia masi inu le vai.
2: Mm.
5: Awa e, o la ua amori mau lea pito vao le vai lea o le, nutrition le fatino ina I e, le he po life. O a misi ilo tino e te whaalongo ina uapi ua sui hui dele ese mai. Sa matara no ai fwe mse tasio te mali ia po le sunga fwe dele ia wao. Le fionga ia ile toto ali ia tofi lau na isa I foloi. Yo se tasio fwe o te mali ua ilonga I tūlanga I tālonga. Ia a sile sile ia le mwano te lola atu nu ua faisi ono sifuru iwa tau sanga o le soifua. Ya sile sile ye pe ya dimas fulu anga ile onus fulu to sangare ore sunga le liawa ya ola na le amori mag ole tulanga le tato vai le fi fi misi lo fo ile na anga ye le vai
2: on
5: pe ya le fo ile le le ato to le malo si pe misi mo le vai aso ai fi fi telefoni ya lo to ma fai le vai na ma mo il fa malo stino ai ma fai fo ona okala vai pito vao e ma fai ona okala vai
2: na
5: sa wale oe mix I de le fali Yeah, yeah, yeah. Why you see, if you're a man, you're a man, you're
2: a man, you're a man, you're
5: a man, you're a man, you're a man, you're a man, you're a man, you're a Ai malanga tu yai mawal feilo inga ma ilato wolo wa pena na yai wale na ni au tatu tanga te samo. So se lanu ma so se ngangana ite mawa inala uto maftanga. Ia ma mawai fo ila ava noe tutoe maasani ya tufu inisio samo wale vartu tele utoe mafuta. Ia po nisi sa matua ilunga niti nga inda ya oi samo. Ia po nita ngata fo isa eti nga inda I samo. Ike mawa umahala ilto tele.
2: Mahala ya tele.
5: Ia le mahala ya le naolo ususu ya itala ya ya au. Mana tua la ia e matala ale vai li tae ao I vanga I atu ili sifuru lua ia ona tapuni fo ili e faile lans. Ia e fitu atu e titala fo ili faile a fia fimo ili atu. E fia fai malanga atu a wali tatu sumpa.
2: Aya, atanga loa. Ia matua e faa mana atu atu a ia ila atu lo faa funga mai lunga o penga tifaa ilangi. O fia lava Stafford ke lope o lo e fesilingi a ai po fia lea a. Ia inei I makafa, inei sini a.
5: Ia. Yeah.
2: O lo faya ai I Campbelltown.
5: E ma faya na mwone hapa nwe...
2: Ile laina. Ile tato vaifa le na atura. Ai ese fo ima le matango fie le whangalo ina le lau mata fia fia. Yo nei fo tamali o le atinuu. Yo le fetalainga ya momoe ma usi tali ma poasa. Ia masi ona tausi ya masai le au pepe. Ia pe ona ta ua ya le tato telefoni le na apa. E fia bala au ya imonisi fa matalanga ya te maua lea. Ile numera le ofa o lima fitu lima lua, iva lima ono.
5: Malo, ya ofa fonga pia le malo jelo le tatu atinu ufa uwa utu nisi opisi nisi toi failo atu pito vao. Tautua fo ya nisi fo yo tamali yo le tatu atinu e olo upapa au malala ila ufanua o sini au setali ya nei. Ya wala fo ili tautua ino le malo la utele o Samoa ya olo ufa pena ona fia maua fisoa soa ninga. Ya tato wa fuala vali tautua le fionga li tangaloa saa, fapia vali tua ya Sally Leota. Ya itulanga tau telefoni. Awa wa sawa sawa pito vao fesu ya inga faona po neyo li neifu italu talu fau.
2: Ya.
5: Ma faila unso soa ni tangaloa saa, fapia vali tua ya Sally. Ile fama nino ino, oye ma vaenga ole sui ngolo o ya ili stavi li ngolo ole soifuanga. Ya male omi omi ino lau telefoni pe afai wanga ke fese kai solo wa ya temi dei. Ya le ngata fo ile mfai fo ina fata wisa u telefoni fo ure ka vo lau telefoni ma nisi va ngole iPad ma ala va via unga. Ya mesu fo ka makau fia kiki leo ei ai. Le wo sau ka makau fia kiki leo ei ai ya le fo e makua ilunga ngai anga ei fe ngale Facebook.
2: Sau fa solo ato.
5: Ayoye mfai ona maua so so ni ngamai ata ngalo safa pe fo nifo tu ya sieli. Ay awala ni ngalo ya teoye. Lisi foi va ngole la tau tua male o nanga. Ia, o sao mi ele mata pene ino teu funga la au mata ngofi. Ia pe afe yetu la isi ala, ia I a inga ta itasi. Awane imisia le avanoa le nei, ia awa se teu mo le sa. Fol le afa pene au na malanga ai, ia se ua vala au ia ili tatu tapau le lang. Ma e o pe le I mafutanga ma maya a inga. e mafai ona tapenaina e le fiuga iā tagalosa ma le faletua iā seali se teu matagofie ia uā ia tulaga o aso faapena e gata foi lea e mafai ona tapenaina mo malumalu
2: tapuaʻi
5: faia lelei ia afai foi te fiafia telei lau faafeagaiga ia pole a se maega foi oe mafaufai ma se le asaota maiti le ualata mai
2: teufugalaaukapega
5: lelei e mafai lelei le afiuga ia tagaloasā ma le faletua na tapena uma nei fuafuaga moi latou papaau malala i lau fanua o sini nei ia e mai se la tiitiai o le vaitaimili nei le afuuaga e akutusama pitovao paku alesiva i wiki egi uma le itaitai
2: manaia tele iaua
5: keleaga lei oko alumiaga i faaili ona e faisi maualuga o latou tau aumafaisoasoani le afiuga iā tagaloasā iā teoi se taumāmā
2: tiitiai
5: pe se fou pe se tuai pe se silou pe se televavave pe se solomuli pe se alu iluma pe se alu iautafāpe
2: se faatafiti so se toaigakifa so se koaigakifakifa
5: pe se faamoiloto pe se faatagimata pe se faaita tagata e te mauga uma inā i le afiuga iā tagaloasā james leota ia pea e valaau soataʻi numero telefoni o falu ono ono tasiono tolu valufa o falu ono ono tasiono tolu valufa ia pole o fatasifa tolu lua lua fatasitolu ia pea te suane le tuatusi pe afai o e papaao i lau fanua o sininei le numero 0 ma le iva T3 crescent i lau fanua o Macquarie Field ia onai faaaliga tāua na tovaualasi i le fiai le malotelo le tatou tunu
2: Yoi, ia ina wa tūlai mai lia tato taimi wa lua sifun malvan minute wa te ai nei lei tūlai lua. Ia e usi lau fafonga Samoa, ile siu fafonga maa lia o Felice Mikaele Toluono. Yoi, wiki eni manuia, fa manuia atuai le siu leo le Samoa ngalo, kele mea kupu ngei wiki eni yo.
5: Mana ia, ele, pula ale kulanga lakewa, ele wiki eni sa, ele taunu fikunga fangongo sisi yo.
2: Oi, yoi, kaunga lei manuia uma mea uma, ia usi lao tau fa fonga Samoa, wiki eni manuia.

pai newspaper le atu no mula ufa salalau. E ni fa amni yanga ta le fea ngai mo ilanto. A mise lava ya ava no tau ya oa onga, wa leva na au manui ai ia sui tu stala, mai atu no umele nisia, ma watu e te liu maile au malanga sa moa, ma se fa amni yanga ta wa mo ilanto. Watu e fa afoi otu ne, le fa amsi nonga toi ta ala sanga, e le fa amsi nonga o fanua maswafa, le toi sue sue ina le otua oyo fanua, o lo o vai le afio anga o tua nae ma le afio anga o afenga. O le mata upu ne ea fua mai I fanua o lo I tuato le poloka fa ta fafa, o le fitu se laudua se futoru eka I tuato I afio anga. Wa mai o na faya I ele fa ai unga a le fa amsi nonga o fanua maswafa, e le tausanga tasiva o nas futoru. Mana fa ama winai, o ia ele ele o lo ilalo o le fa aman malunga, a fata ma maulolo. O le tausanga dua fedus formatolun talo sanga ele fio ango tuanai, ina ia fuatua o yo fanua ye tua to le fa anta fa lea. Ma ina te ena lea talo sanga, ma fatu la ie se el fa amsinonga sanu fa ai unga, ia ainga se fulu sa no fuia. Na toe fa awi le talo sanga tuanai a nga il fa amsinonga ma walunga, peita ina te ena. Na fa awo perfi na nga tuanai a nga il fa amsinonga toe iloilo, ma uma ye lo le fa ai unga e toe fa a fo ile mata opule nei. Na o lato lo te amo mwona mata aupule nei toe ilo ilo ele taano sanga. Ma ema natu lewa senga po le lau lau o fa amasino lo lato ilo ilo ina le mata aupule nei. O na wa afia ya fa aletu la fono le tangata. E lato te sa ili e pele a miotonu. Ato ai ma ya inga fa aletu la fono. Ile noa tia ili o le fina unga se mata aupo. Fa te seaila ma le fa amasino nga mua mua. O lea ya tutusa. E le longo ina leo I tu uma ya afie se mata upu. Ma ua faa leo ngā ina I e faa msinonga. I e le toe talo sanga o faa iunga o faa msinonga lua felua tolu lua felua faa a le fio anga o tua nai. Ma ua polo ina I e faa msinonga I a restala. Ina I e faa tūlanga se aso e toe ilo ilo ili mata upu le nei a o le mai ale nei tau sanga. Ua fasara lau fala weitele nei il mtanga ruengolo soi fua malo lo ina sa mua. Le lapta inga wa yeire malo fiti, le pepesi o siyama mo le faa mai o le HIV. Wa maata I tuina neire mtanga ringa so I fua malo lo ina le atunuu, le faa la wiloa lea malo, le wa me iatu nei e avea mfaa rilave faa fua sei matu ya. E le pepo faa mtalanga mali so I fua malo lo ina, ina ia si ila fie le atunuu mo le malu pui puia, mai le faa mai o se vaya ngata awo ta penanga faa so I fua malo lo ina lau tele. O ia tāpe nanga, wa lapta ia ilea tino ia mautinoa. E asi tia me ngā fatia au o nanga mana mia mō pui pui ngā Samoa. E au fiele mātai tuwina le leo wha tūlanganga, ma wha maumonga e wha tatau I le virus e le HIV. Ma ia lava sa auni le au o nanga I whale sui toto, ia ngā rudoi wha tasi wha pā angale sui fō mālo loina, e le wha tino ina leo a o onga ma wha alau I le pui pui ngā lea fo isiama. O le tāpenanga whaaso I fua mālauro ina lau tele a Samoa, e na ia wha mauti noe le maru pui pui o tātou tangata Samoa, mai I le pepesi o le wha mai, ona o fiti le isi atunu u leo le Pasifika, o lo o tele o tātou tangata whi mālanga ia I le vā, e meise fo I tangata mai le atunu o lo o malanga mai ma ngārurue tutono a Samoa, pe ngārurue fo I ni ngārue ngai te mpupuu. O fiti o le tasi leo atunu o, Wa mālosi e le pepesi o le wha ama ele nei, o na ofe pasia inga tui e wha unga aina I whala au wha saina. O le isi vaenga o whautua ina neira so I fua mālolo ina, o I lantou ia o loo tā ina te tau, ina ia matuafu furuma mā I e masini o loo wha unga aina. A o leito e wha unga aina mō le isi tangata, e tau sisi le pā anga e tasi, mai e wha atina o wala pui pui ngā o siama e pepisi mai feuso inga, E wha tina su e su enga po siaki wha soi fu malolo ino le virus le HIV, ma isi sia ma e a inga wha tasi. Ma I wha so tai se wha ma I latane, mo wha amtelanga e wha atatau I lea wha ma I mo I lantau, e le I maala malama mamaneno mo mo ai. O tala fawia, te talo ina ia ia ilang le leo le tua I lungo si o tātua tanuu, ilang a iatu le wha I unga le vayaso, wha soi fu ia.

0: fonga ya matacho fa longo longo foi ya tacho sala i mea sa chupu si tacho chofi sa moa yo a fa yo ma wa mai ele tacho chusala le sunga ya ta sesalam sam ya fa malo tacho upu i si tacho wa chinu o tacho choi fe lo ai foi lea ile aso atayao ai manuia le alo atu i sa uninga ole asa pa ia Ina wa tula I mali taa taimi wa toa esifulu mali ono minute, yana taa fo ileo le tula e tolu. Maana ya tato tala yoi na ifono tanga. Maana ya tele ya tato tala na ilua pe yona maua atu. Ya le awaifo yo le avea leo le tato sui pale mia. Ya le afionga ya mulipola ana rosa. Ese male maana ya le tula I maifo yo lea tamaitai. Ile amana ia. Maletele ona ia vala awina maona vala aulia. E faya lea masui o siyo tato watinu. O ya emaise lava le suia o le afionga le li pale mia. I fono tanga titele titele o fainga malo. Ya mana ia tele ya lana fola sanga fo ilea ili mea lea faa mamalu. Ya tautua na lea lofa male faa alo alo atanga loa. E se male taa ua. Ole a foilea fongaina ele fionga de sui pale mia o tulanga ta ua nei I si o tato watunu o am.
1: Ma na ia ia ole meo le lava ta pena. Ia mai a oa le taimi ia pito vau e whaama maduina I e le li I le tangata. Ia pe ia ta maa fau fau itala le tuspa ia le taimi o mose. Whangana ina fo iwa matamaloa o ia ele ele matala lana tautala ele ia watapena ele li itangata. E whape tai whape umala ne tūlanga voi ole tapena ina ele li o leise whaawau. Ia mawhai masu I olo tato malo le ngantala ele. Mana ia le wanga ia le fionga le sui pale mia. Whai masu I foi ole pale mia malo tato watunu. Ai masira kapeneta. Ya I fono tanga ia ale a malo le taupulenga. Ta ua ia ese fo ile mata alia o fo ile fafonga le atunu ile manino ma le mata ngau fio saunoanga peona e ta ua saunoanga le sui pale mia.
0: Mana ia tele, ioi. Ia ma le tato sui komisina o leo leo lea sui sui ina leo le tino mali uro o se tama a ele ngatai fale.
1: Le fa
0: vayala
1: ya le fanga ngone na ngapi ona ta u fa me le fanga ngone na I vayala
0: ya I vayala ya
1: ba pion ta u tu stalo ayo le vai te mi o fa fo I na e veni le na mai sa u sa le ni me fa pena I le vai vayala
0: yo ya ai ole ai fa su suenga yo le fa Yesu suenga ya male aso fa le o ke chopa le tai na le palolo a I tell a lava for Chuanga, or lo to in a my arm.
1: Man, ye to vow to man at we, oh, nanny.
0: Yoi, that's so far tie out.
1: No, nanny, your malitae, all their song, Sam, Malama lesson of war. You will see a fatta maliva poin. Ya will see a la tula, or have I vapor poy, lay a tile po tie out. Messiana yafu, and of we tell ya matu motelis a lafai. Ya to titia, or if you are my tart. E pe tei lao mātou aia I palau li faisi ma mau tei leanga ye e ma mau tei le ia lea au ia ele mwhaila ona wale ke lea te le yol tolotolo fo leo mātou e oa I va fo yo pau pau isi o ia lia ia e sao le fautuanga pito vao
0: mana ia fautuanga wa tui na mai ona le tele o fa'ala ve lave tutupu
1: mana tuwa sui ngo le tau le ua iai ele ula ula sisi ya ia mana tuwa fo'i ele le ia le lava tapena pei fo'i au pu masani ya le atunu awane ya vele na unau telele ia ia manu fo'i le upenga ole alo na winga ia awa fo'i ni ena unau tele fo'i ile palolo ia ae wa aipo o malu le leno uso I fo'i te ua faina o ilungo le vasa Tā hoa I o fautuanga, pito vāo le vāenga, lea kafia e. Ke rinko palolo ku fua mai.
0: Ai, awa fua lale tau o palolo, ape o tau o palolo, tau sanga batua nā I oka oka.
1: Te mana tua ina, pito vāo, te mifo ia o soi fuana I o ta ita mātua. Ia wāra vai tau wale nei, ele mwhaona whaangalo I nga tā ina, ele palolo. Ia a whaila ilo e si o ta mama, si o tina o te malanga, atu le vai tau o kiro I si masu. e fa fu risale le ya fa tani mal malanga tua
0: qua la kia o ya
1: e pe chai la tembi a kale am sa wala ke mur kanga palolo ye misi ya ye
0: misi ya ko a ke alu ma ke kia
1: yo le na e ma tu ai longa ona ta mu chale yo te mil nei pa
0: yo e mana ye ye tu langa fo ile ile au tu sala le na malanga fa picho la ma mo fo no changa i malo ile atunu le ofici ya ya le wo ma wo ma ye fo se fa manu nga o se tasi o tusi sala sinia
1: o tunu ale o tusi sala ya ale telenga ya o tanga ba ya
0: mana ya
1: foi masu yo sa mole o tusi sala ya wa fo de komiti fa foi o la tu o pu ya ya ma fa ton ton fula winda le fo no tanga le a tu motu na im fayuna a
0: mana ya chele le ya male tacho chala le o le leva ya na mu fa lo o tua o ya o fandua i tua na i ma fenga a o lo fa ya a ya fa fa le wa tua o fa le au ngai na fa masinonga o ma mai le fa masinonga sa le fa masinonga le wa fa le au ngai na mai solo fu o ma a tua a mata a ya chalo fa fo ina ya afio anga a tanga loa
1: e le chao fi pito vao o manu fa alo to is fale ne yo na yafi angani a uno ia ia le pule ma maluali ma fai pule ya ila ola o fale ya ma la wa ma to to fo i ma wo se la ngona chasi au chasi ya yafi anga ya fale na ya ile li ya wa pila o ia aru le langi ma ele ele
0: ya nga
1: le vai nga tawa ya ma wo se swinga ma li ma swinga ma li o fu fu anga fo i ya ale afio anga tu na ifa pe fo ile afio anga
0: o fenga
1: ya wa fenga ta yo se mo se so ifu ai mau mau pa wa le va nga ta wa ya wa la va ni ifa manu ali pe a fa ina se so ifu stas ya talu me ne yo o fa nu a o le fo ifa mel tu spa yo tanga ta si si tu a o ye a stanga ta si
0: ye le man bia ya mal chacho sala fa ai ule a ile pipisi a le afiel so ifo malo loina le pipisi tele le al HIV e fiti a lo la pata ia a ma fayani fautuanga tele mo itanga sa sa mo ai mai se lava le matanga luenga ole so ifo malo loina yo ina ia mata ala a ia ile chausia le a mai se foi ele au fale so toto a ia ma oti uma tu langa nei a wale tu la i mai oni fa ala la me ile nei vai tau on of so ta inga lava a lo ia changa cha fiti e malanga i Samoa fa inga luenga ia po Samoa foi malanga i fiti a
1: ma na ia ia pito va le vai nga le i o manu manu nga le tau fi le pui pui ana ilo le toi tau tona
0: fiti a
1: ma na ia tele fu fu nga le am tanga ru ngol so fu ma lo lo ina ya wai o le fa ma i ni le se fa ma i le pito va
0: le le le le mtoa le le
1: o le matua ya e tele ana ta ma ma i na fu le to tele ya mai pi fu le fa ma luma a pe tai ya o fita ya i fa a lo le mangali to tele pe a fu se a le o ma wa tu e fu ringa mai o le toto le si fa ve ia ana tu o le to ma wa tu ni si fu yo i linga o tala ya o le tango fio le tui le fa o ngai tui ai
0: fuala au fasaina
1: yo le tele na pipisi ai le vae nga le ama au mai ai le wati le na pipisi fiti pe yo se tūlanga le anga lai na pe ya ona au mai fo i a fua fua le malo tau mo fai a ai lua ai te fia sao nga le mu au tu tui ya oi meni o fuala au fasaina
0: ai ha
1: alo ise mai ai ya maua lo so i fua malo lo ina le nga cha fua ilia ya o ila tu umo le atau la lata ya oi ai alo fa o ya oi alo fai lo ua inga alo ise mai ai vae nga na wai a fia ai oi fa ma yoti wai e tau fa ma ilia na pito vao le fa ma yoti
0: ya me tau tia le tu nga yo ima na ye tele a tanga loa ya fa ma lo tato tu stala ya a ole ita ina ye le so ula o tato tala me samo fa talo fa tu le au nanga ya epi ke yo niu apu o le ma futa mai Canberra fa pea ui wa alwe kapa lo loa
1: oi fui o nai lo le pe nge ir vai aso nge ya ki uva o le kapa lo lo me samo
0: ya ma lo fa ma lo
1: we kikia e au mai tia e au mai fa ma rosi mai ya tonu ai se te mi mo se maftanga a masu yo si ulor se amora ngal te lo pito vao pito vao le mo se te mi ulmo le pito wal wa mafuta yo to ele ele
0: ya ne na yo ya e usi lo ala o to fa fonga ile so ulaina ole tato o tato chala mai samoa ile siu fofonga o tupa I fa salafa ma tautia le AIDS ya usi la o tau fa fofonga.

0: fam na tutu pe ni sina yo kampani ma pisi ni se ma malo le tino u wa fai mo to manga samoa kala to o onanga o ni alo fili ma ma fa na fa no le lo fa
1: wo to to ni se na la ngatila fa pulo mi tua ni ma se u fa malo fa yo le fa ba
2: Lunga ya masai le opepe mama moy mausu telimo posa ile ofa olima fitu lima lua iva lima ono ofa olima fitu lima lua iva lima ono
3: petis is the one foi ilona no fanga au tu ile unit tolu dasi fitu fitu ads road ilumia
1: le nutrition on queen no le lang lang mursi le ol samona nga o malestes sponsor
2: Pacific Supermarket. Ole fale oloa mo fa tanga ya sauma. Eta fili fili I olosi atoa. Pole fa taulusi.
3: Maua tama favela. Matama famata. Tele oloa tu aisa mafingota maili sami. O oloa SS mamia taulima maili pacifica. Fili fili so se la eye te ono meai. O tusi ta yala matusi ole ola mo wa uma oe.
2: Tawalunga loa ise tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilole sunga ya nom. Po entry sad. Ilona no fuanga ipik wheel.
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pampis of Supermarkets, Morisi Uleon le Samon Ngalo, Mali Stacey Sponsor.
4: A faya lia ini a unga I peyot fulu. A te leo tinga in, uta ua lo to, ma ta itu le nei, ma fa ating o vaina nei. Ia e nafu e sea I se potu po se vaina o le fali, uta ma mau mai lu ainga. Ia fa e sea vaina fa o ngai tangata ua fia mai ainga a toa. A fipa ma te ngā le ulu politino, inu kuala au me te ngā malo lo lei. Inu wa ya uli, ma sua fuala au sua mali. Te lele tang mafai fuala au aina mea matang ma fuala au aina sua mali. Kufuru ma mali mai taimi umo. Nofo le leile fali ma tamo mao mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duenga o soi fua malolo ino mo se fautuanga li fua ma. Ai li isawi li fua ma. Ia tautua na awani I isawi li se pasi o se tawale lau pasese inene ia afia ni tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
5: Maro atu tapua I Samoa le nei tula o le tato polo kalame ia wa tula I mai fōi le tato taimi wa lua minute wa te ai nei le tula e tolu ia whamalo I lau tapua inga ai usi mai loa lau whafonga Samoa I le fionga ia patu ia po Dr. Sangai Tumua banyani siu patu ma le le polo kalame o le fōmai mo louso I fua ma lono ina Ya alo yo faiva Dr. Patu, ai ole amato tapua yatu.
6: Samoae, o se fangu-fangu ma se faamanatu le nei mo oe. E mafaya mea uma pe ale leilo soifua malolo ina. E uina o tato yai nei puava, ai tatau lava ona yai fangalele. Faafafonga I fautuanga taua mai lefo mai. E pui puia mai ai oe ma oi faa mai ese ese o si o miai lo tatou si o si o manga. E fe urua I faa uonga o le tino faa mai pipisi ma o latou ma fuaanga. Mana tua, o lo soi fua ma lolo ina, o lo o yo lava a ao. Doctor seanga itu umua paaniani patu I la tatou lava ngana.
7: Fatu fatai fatismai ile fapoponga o tatu proclame nei male a mal nei foi vai tau tatu yai te tono lo manuia to te tatu malava il nei vai tau il tau nei o tongo la au po le spring ia o tau foi ma fun fanai io na nga foi la ia il vai tau lo tomaiti ia octopa ia ma fasa solo te lava il christmas male tau sanga fo ole afifnei ya ole fapoponga nei ole tatu poklame o te fita nole le tulanga le masalo totela wate atou e whaangolongo yai tulanga le AI po le artificial intelligence ia po le tuenga whainga wale le computer le wa yai wa memoni lava wa matan tau fefe ia tangata o lalangi mese lava I tangata whai pisingisi le na matal nei me o le AI ia whapefo I taitai o tunu a peor tatu palmia ni Australia ia lo ata avel mau I le United Nations po a po fono ni tolo lang ita un faye slow down ka ta ku ku mai lalo le sa sa o le meni o le ai a wa pe se I tele lo na nga la nga le I meta wa o nga fa nau I le nga po se fu malolo ina wa be la nga inga la uita la o le nga o le ne foi teknolosi ia eta usa wa ya male open at failangi mais me umal social media ai ole ai la ia em fai on mo wai to fitinga wasilia to the lane wa matanga nga ita to titilo I mene yo kanesa kanesa ese se la vale sa lem fai on mo wen to fitinga mo wen ia wale mo wen fala au mo to fitinga te ai wa pio temine ina tong fitinga tau faiti ki ai a o se I tu tau le kiua mal tong fitinga o le lava tau sa I le lava a msalo na iska nesa o moua la tu tong fitinga al tele lava kanesa pio kanesa o fanua fana o tina kanesa I suso o lato va pe vo e kanesa el prostate o tama e ma kanesa o ma el mama ma le liva ma le puka o tenga kanesa na ile ale I moua lava se tong fitinga a Ya, Paula Balal mea ya ole fai ya babe maua, babe sa ili se fo, ya on failure to tinga ele ufala au, ya po mei susunu ai po radiotherapy, lea ipo tau tonga fo ya vese ili vahanga na ua faina. Au se mea lava tau le tonftia kiua, ya ele io lava ya ole ala fa pela, ole AI msalo he o maira ale tulanga na I se I tong fitinga o nei I whara lawe fa, you know, whara lawe a tau los ka nese I sisi o mowai ia, e me tu apu pole lawe a, ila ngata le tangata le o mowai ia, ole hainga fo I mawo ia wae, tasi lawe la wala e anga e ka nese a le babe na whaira fo ia e u lawe I na mali wae le tangata a pila ole tulanga lea ia, ole wala fo I la lewa ia, e mowa ia le fofo ma le e mo ile imo ai masal mia so na nga ilu mana al fara lave fo ilanda o le tu la il polenga le nei in ia fa nga tanga ta ia wala to au mai nei me o ai a artificial intelligence le pol me ta u masingi ese la ta mai e lo tanga ta fa nga masingi nei I se wala e wha alea ngai nai nisi sangata. Pe se wala e wha umatia. E o ae tatu tangata nei wha leo tapu te olai. E whai e benei o masini nei. Po le ata mai le wha masini po machine learning, artificial intelligence. E whai o na liu se po se ve rusa la mo se wha titainga. Maine ve rusa e mtua malosi ele o ese to ftinga dis ya ngalu lola ye lolang ya to ya ba vea ona malu to te per covid per ke lo isi virus ye mo wai manu man fe le man fe tolofi ya bird flu so me umana e ine virus en fe ona su e mai masini nei e fale ngai nai tatu mal tatu civilization nei tatu tangata tatola ia mo ila ba de ita to nunga il va venga mal mana fo yo leli ia e ila ba tata il leila to amio e fo tata e fa le le mal tu langa na ul mela le ai le wei nei e le le tele lo na nga ma tele fo ile alu alu ilu mo le langa tato ai e taula on pila nga e ti tilo a tu nu ta tu uma lo langi mala to ta tai ma that for if a business in it so in a wala and fire on control regulate ya be so as a wala o wine moa tangata ni wa ea tangata ele lela tu mafofaum ka ngau filola sui mene ya on maulora tatu fa ma ileanga ya moa tatu mene nuklia a weo fai mo pomu fa pa pa ya pe isi atunu ya leanga moli leinga ko moli e olai lein masingi e olai ya pepe umo ya ya fale tatu te fale ma ima umalaba Men I'm fire on a mile machine in it. It's a while I file a little tattoo or lung. In a ulaya, in the tewa, willing at the manuia tattoo. All is for two, I will find my malaya tattoo. He said, Lumni. Melana, ole langa, ole napo climate at no, I for imeni or AI, moilava, yeah, or two langa. Fasa inisi ma teknolosi ia ae o lawe e tatou ia ma tatou whanau ilunum nai tāua fo ia tatou teitai ma mātua ma kalesia ma mātunu tilo toa fo I nei ia masini wa sili atu lata mai ilo gātou ewa a kawhaia ngai saka saka e seipo zata me tu si saka atiko fo oe afa upu nge ele e aia mkwa mānei ala Ya, le leila mena le au on alfa na le ma fofau a haolo tulanga fa se nai nisi I meta u kupe po pisinisi po polofiki e po le pawa foi ya ona olo la ya ola tu suia nei masi e fa la ngai nai ya fa mai mas be rusa se se is tulanga e fa nei ta tulanga lumnai Ya, o le tatu poklamena metau AI ilo na o ngā esu I fua maraloina ma o ngā fua ya isi o tatu o langa ilumanai ma wha mai eses ya, ai pēni pēse poklamena fua I tau la patai atu fua inisi msaro ino o tatu tata samoa ya o nisi o tata pito akula kamai ya, wha le o ngai nai ma wha ngai nei teknolosi sa wala I le talfea ngai Malay manuia lumnai. Mi ata spoklame na manuia lava le nei a weekend malava sa ya tato filo. I forgot sa o temne loftele atu to fast force.

0: Ya le na Samoa o auto fa fa fonga ma tato fa longo longo ili polo kalame ma tango fi tu ina mai ele fionga ya pa tu ye po doctor sanga tu moa pa nyani si u pa tu a fa yo mau mai le tau tu ale nei tu lao le wa uli fa fitai fa malo ila usunga le li fo mai ya mole polo kalame ma tango fi fa mania atu malo fa anga mol mol ya tu mo o mal fre tu ya la mausa a wal sound ya tu la sa pa ya cha yao ya ole na sa mol polo kalame ale cha tu fo mai sa mo le soi fo malo loina o lo yo lava a o mo lima ese mal cha ua mo ila cho lo fa fong fonga mai mama u mai le polo kalame ale cha tu fo mai sa mo ile kama le o ai yoi le artificial intelligence was a self a feeling nei vai tau e pe ona cha ua ile polo kalame e yai lava ia changacha lelei e filong ia foi ma changacha fa alelelei ia ole macha upu lea ile AI e pe ona cha ua le fionga le ia patu pe afa ye ia mea onga ma me fa fa pe nei e feso so ani mai ile ngangana a ia wa o cha ma fai foi ia ue chilo chilo yai e che maua lele ia ia alanga upu lele ma me fa pena e ma fainde fa so ani ya te oi ai e te tau foi la ona ya ya ya te oi ya le mala mala ma anga e te ilo ai alo ese mai ise mea e te fai tau watu ele e fetaui yo ai le olo walu pongi sa ai lava a wa o ina la ma wai la o ele e ai ia ma kuisia ya lo ma fau fau yo e fa le sa o sa o ai la ia ma ta upu fa le sa o sa o e peo ne tato fa longo longo atu ile polo kalame ma tango fie mai la fionga ya pa atu yo e wa ta wai le e ai a wai a fia ai tato yo e ai mai se a la le fa ma ile ka nesa lea e ma tautia e tato te loa ma tato mala malama ia i Samoa o le alei unga o le kanesa awa le taimile nei e le aise fofo ai a tato tilo tilo la ile polo kalame a le fionga ia patu ma le AI artificial intelligence e lengi mea mongi ioe a le la fasala lau mai e ko singa e kako ma fau fau e ia tato la e le leile AI ai e yel tangata lava ia malana faitalia e folo lelei le mea sao lai fai mai le AI a wale alu le mea pongisa e faa le lelei. Ia, o sinda fesoso ani le na ile polo kalame matangofi mai ile tato fo mai Samoa. So i fua malolo ina o loo yow lava a ao ya mao ulima ya usi mai peala ufa fonga Samoa.
1: Ole se ona tau ma fai le suko, e ma fai o na afi a yo tōtunga. Fa atele I nā I le avanoa, e ma wai o ele ma I fatu. Mai suka va e ngalua, ma le kāne sa. E fautu a ina, I a lalo I fōu sa lua spinti I suka, I le asu. O vai inu sua malie, o se tase leo a wala e fai ngofi. Ona tātou tau ma fai le suko. E fai titi anei lua le inga vai sua malie.
2: The best dollar value.

0: Yo Samoa, yeah, le siu fufonga le na le PI Brothers, yeah, ma le tapua inga, mana, yel siu fufonga atangaloa, yeah, ma le tua fo, yeah, to a tele ona yalo mafana, we siu tato watunu pele o Samoa, yeah, lo ta alo tae ao, yeah, onisi fo yo tato, le tapua, yel le Sydney Roosters, yeah, to a tele fo o Samoa. It's up for Newcastle
1: Knights. No, Leo might tell me a favor, my tongue, le Newcastle. Well, they're on the way out, Tala,
0: Louis Fulman Lima, Tosanga
1: Taruna, Oliver Trato, all the siding on Siampin. Wa makwas kweli paleng ya male alo atu fo yo talonga le le afia fia tai
0: yo ya
1: o kana mata ngo fie so de
0: ah ya ma toy fa mana tu atu la ile atu no a tanga lo
1: saving
0: ya le tacho daylight saving e fa ya esu ya le ile va be awa na nei yo a fa pe ta lo le tu la lua ya ko lo lu mala waki a gal kolu Ya yeah, manatua foi la awange e kwaili loku akayao awala misi le
1: excuse le alesi tovao
0: ole a misi
1: nga nga ba ya kwa pe un kafu ya onga fa ungole va ya sunga mala marka ya fa misi misi ya mami oye mala ma sori ila ngale wo suit ka ko kimi ya fa nga metu tu pole soifuanga yo to anga manatua le fa pe Ole tau pito va tele tau fa Italia se Italia lua on sui tu le luma.
0: Em fa yana sui sulu lua fa ya yo.
1: Ta se ku ma.
0: Ku luma.
1: E ko fa hale mana tu a se ki le lo lam.
0: Aya.
1: Ya ne mo fa ngai usor kai au de lu. Ah. Ba ele

0: Ngalu kau aku fasa aku amal lelu aku.
1: Ya lena. Ya amal cacau cala lena ah. Lea mai I Australia sifo ah. Ina wa mau cai cai lava ele meia. Ele meia ia le amionga fo ia macu manga ale cupulanga ah.
0: Cao Itawa ma ia cacau cala cuma pione itawa ah. Fa mau mau ina mana ya. Ele nga tsofola na ole talal na silon fa moy lotu sa mo le fara vela vela pito va vo ile ole
1: si ile ta
0: si ile ta fa na
1: fa na I matua matautia
0: ai peto suli ma e ale atali inan to fa o lima e lona ta ma
1: to lu sul lima tsau sanga
0: ai to li u mai to fa ina ile ole
1: la ia le ole e la fa manu alia
0: ko ko le matautia ia te fo fo ni le ole a wa wa ma rosia ilunga pito va ole va nga le ole sa wa ina fo ona I malu le malu a e o atu e pulu ia e la vea ini fa ala ve lave ia e o atu e manu nu ape e la ve vea ma I fa asanga ma ila ufa kupu fa ala ve lave ia le ufa le kongunga ia te ilo bo tupu kele nga vae nga pongi fu ala ufa sa ina
1: fa leanga ima fa ufa ua
0: ia pol tura nga le na unau I tupe ma onga ale tama ia ufa yele nga ime se se ia masoli yele tula fono aleli ia
1: Ya e mal tato tala fo ile mo me o fa na o lo fa ye pele me o le fa ilonga tanga tsa ma le fa ilonga lanu a e ese fo I male matanga o le tu ma le anga a tanga loa fa pele fa funga anga le tu no ya ele tsa tsa ona o yai a
0: e tom fa ya tato ya lo ese mo ye a ya ba tato wa tu manga o masan ya tsa mo ye le na ala mo le ala nga a fa lo alo ya ma fa o so se tasi a Awa tatou te tusitusi lima pe tatou te whae longa tangata wanga ele whae longa ina I tatou ele li tase tatou si te whangal te pau le lang.
1: Ai a, ala si tatou tala le mai meleponi a, ele ulunga ali, le ulunga ali ile nga ole,
0: le la
1: va fola wa.
0: Na malanga ile la va fai la, ya manisi fo I o la tou na fai malanga.
1: Ia.
0: Ya e te u malanga tu aya fatia soli. Fingal kafulali nganga sofa ia.
1: Ai sofa ia ele weyo.
0: Ia, o te lo pore anga ia tu fo ile ole ia o mana tu fo ia pe fa level level ile o nga sami ile ole malanga ile ia la tu ia o so tu ele va faila.
1: Ai.
0: E ma tia tu tu la o
1: o fa tsali ia. Fa mai ngale ma singa la mang fa moy moy ia ia.
0: Ai fa tell you la via indel va na mai fa run.
1: Fa run ia. Ia
0: na no fa fo io na Ya, ya, ya, wa ma tuo ina ya tu nuuna na foi tu al Pacifica. Ya, olo ilalo lvava, ya, ilalo lvava inga farani. Ya, ay, ole ala lana uom faya, yona la tu lavia ina.
1: Ya, na vave na maua.
0: Ya, ewi ala na li fata unu ina, alfa inga malanga na fua fua moa o te roa in New Zealand. Ya, ele isisi vaya nga silima le ta uwe peo na omele la tu muli mau. Ona o tu etali umatu e maua, wa oyo, ilu mtu talu peo fa bene uwa fano umaile.
1: Ya
0: litu mama le dia pos yo ya se vi inga mas fam taile li um faona fa sao ina lato pitova
1: yo ya otato tala na otato waya telefoni le na al si uleo samon ngalo ya ile ne tu la le sato proclame ina watu la mal tato tsai mi samoa watu es ful male lua mi nuche ya ona fa mucha fo ileo le tau tu ile tu la fa ya ai fa fita ya tu a changaloa ya milieni fiu peni la
0: I auruwalo. Ia malo sis. Ia papewoi.
1: Fafchai mo famanyanga.
0: Mulia tsoro faanga mo ulua. Ia mesifo eole faanau.
1: Ia. Fafchai. Ia.
0: Faisi umiele tue mafuta. Ia masio usis lewa. Ia mesifo ele sunga yavan. Mulia tsoro faanga.
1: Ia. Ia mafia molia tsoa yelo faanga alfaritua. Ia faala tane ilen lia ifiva ai. Olo mafuta mai. Ia fapea. Ia Joseph A. Fele. Fa tsoa mai. Ia ngalwenga ole aso. Fa malo ngalue. Ia fapea na fia molmolia tsoa itanga loa. Alo faanga ya lotu ma malamina. Ia fapea na yola alo. Ia Helena Mahadasa. Au apa au I Brisbane. Ia e fia mana tua I foi na ia lofa anga I sio tua, I sio tina, ma sio tua fa fine lotu, o lo fai malanga mai Samoa. Ioi.
0: Mana ia.
1: O lo I Brisbane. Ioi.
0: Te tau ilele ia male vai tau le ufa solo solo atu le tau mafana
1: fana. Mafana fana.
0: Ia tasilona pito vau I mafana fana le tau I Brisbane.
1: I Brisbane. Ioi. Ia molia tua ia lofa anga. I fa pia foi fia molia lofa anga ia Helena. ya ma tau finuu I Melbourne. Ia whapea ya manu tō ao. Ia ma, ma Sean I Melbourne, whapea Heidi Anna Maria. Ia ma... Ma lato uma lava wale ma uswafa pe afai o tau ma futa mai ili tau tua. Ali si uleo le samu na ngalo mo moli alofa anga mo o tau ai maise foi lava. Woma pa anga ma mai ali tato leiti o. Olo ma futa mai lunga o leiti o fa afonga fonga yoi. Ya e moli atu alofa anga mo o tau. Tangaloa mo inisi alofa anga.
0: Ya if you try na for the special ni mole to yellow fanga inisi fu yo wo um fai ona ma wo mai le sunga ya sasa ma pusi ma a pusi ma kafi mole to fu yellow fanga ya tina ma tu ya kalala ya misol to si ya dina ke a te vanga if you try na for the special ni mole to yellow fanga le fionga ya to le fo ali le toni vete motu mal tu ya su ameli ya mesi si ola tu tina ma tu Mole atu e foi alo faanga ya masoe a puele ya malifatua ya maria male fanao. Mm. Ya le fangaloina le sunga ya mulivai a mawai. Ya mole atu alo faanga ya atu e malifatua ya talua male princesa ole ainga. Ya ona ya lo faanga na umufayo na manatua a pito vao ni foi vahe ngole tatu por kalami.
1: Yo ya malo ai ole a taina le si ufonga oi kama ya kama le ai fo ya Samoa reggae
0: ya si tatu wanga ya ya
1: ai a fa be bela mal folo ya
0: ya ya ya
1: ya waso na wetu na
0: ya ma lo lunga folo al ke ni ya na la sha ole ya ya
1: ya sa uni mai la milieni fiu
0: ya ya ya
1: sa sa mai
0: ya le ngi ke ke ole ole ngi fa le ke le se pico
1: ai wa leva ma fanfana mal folo ya ya usi la o chofa fonga Samoa.

0: Ya ole na wa fa be bela mai le foloa. Aya se ki ale pesea.
1: Malo malo I wumpa angolo ma futa mai a ve vela le foloa si wedi pa le ngi mia.
0: Yo e fa tsai tele ya mo fa mai nyanga ya mal ma futa mai ya tsho el fare tsua milieni fiu.
1: I a un valo.
0: Ya. Mo le ma futa mai le tsho.
1: Ya fa pena fo le mo le tsho no fa anga. Ya ile tapu inga le Ale le uso ya vadu ya fa pe fo e le fa nau ya fa pe na fo na muri atu ya lo fa nga wo ma pa nga uma lava ma se lava pito vao ya ma sa lo stem fo ima fu to mai fa rani a pele ya ma kero mai lau fa nu o Wellington ya o Jero in New Zealand ya fia tainga le tatu pe se le nei muri atu ya lo fa nga mo le le na me fi ma to tia ma le fa nau fa pe fo na fia tainga le tamba le tatu pe se le na pe o na fa fo nga mai ai a ne seto fa le moe ma le kuka le fa ilele ma le tua Matua fai lele le kuka sala ni fui vai ngone fiafi ya walo to ai foi ya imalo longo a to tuana ma e pito vao ya lele le kuka le fiafi ya nai wompa anga ya msero foi le uso ya fata ma aka mati fa pe foi ya ya sisi male fa na o wo ma pa anga mo le tuolo fa anga ya ya fa yumu fiu a fa wila ya male fa na le island now age mo le tuolo fa anga o tatu por kala me moto
0: Ya fi mo mo le choi fo ya lo fanga ya ofisa ena o lo mafuta mai ya mai la cho o lo mafuta mai ya wele ma wo cho swafa yo ya fa manga lu mai au na ina wo tula I mal cha cha mi changa lo cho 5 minute ona fa mucha lo le o le cho chua fa mana cho chu cha cho cho mafuta le fia fia cha ya o ilunga o se lau cha si mo lu fa mo mai le tula e ono sei pa ia le iva ile fia fi manuia le alo atu sauninga le sa pa ia cha ya o samoa